0: Vapurukirivano dikana, purukirani chirongwa cho nai wewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko no museso wa gumbi.
1: Purukirani chirongwa cha jaha no mapunda.
2: Kujiji sana, kupangirana.
1: Pano pa Radio Mosambiki. Mustatu jwese, pano pa Radio Mosambiki.

Ngova jiruka na kuita shano makumangomo na mseswa na mseswa munomwe sinkora zi 47 minuti mabasa ngondi mechindao. Ndakuda inja kuna Castro, ndokumbira vombende, kanyo iliyo vohayo, kaveta ukama wawanda, muzi, udikana kutenga mbende jako. Ungato itadi kubuda, yaya Krishina peke jeni vombende, na wenga dino yako dikengwa koyo, waizo enda koshonga.

Mukati mumseswa mutatu chinokwana kuita ntantatu chomangwanani potinoashira masoko chipanga chiparure inini ndinozohurira panguva sere nogumiro mseswa kudaloko kupera kumasoko chipanga chiparure omukati monyika nonyikanja ndodainja putukuku ngatende kolima mujapiri urukulimwa na baba kanyiyo.

0: panda ipata.
1: Siyo kwa kupata mpira na kukamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
3: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa ya chafinyi nji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senzekero anu ampira. Ipi pilipano palemu, chisa ya chafinyi nji mbapika yavu.
2: Umadi
5: Piru umadi ito kakama
2: Iye mizizi sene Kaza pika na chile sachemira iye Na kunjapianga pikulu pikulu
3: Ndi mumwene Makolokoto Juni ya lalonga pia kuveka Pindi za nguku Ninga mafafa Mfinyinji Mendo Sako makakama Na mwene mwinipano Ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu Ndipena pipina ndikazi katraka
2: Hey yavu Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
3: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: andayiphathe.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo zhuwao. Inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi. Tinepa ndiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji ibapika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.

Tava inango nyimbo ya mai Imaculada Lorenzo nyakuvaradi mbalonga nyakwawa na manungu watiri kukumbukira mai wakuti bukira kale na kale aza panu na uchisao mbatifunjisa mbatilanga mbonye mai Imaculada Lorenzo atisiye kubukira nthanda zitatu kulongera chaka cha pikupiri na makumairi na pitatu longe fez isso kakuti mukapiziwa tai mai Imaculada Lorenzo atisia na kutaka kumanika na utenda ukwazamwalira kushimoyo mprovinsia ya Manica pachaka chiyecho cha pikupiri na mako mairi na pitatu nyimbo ikavekera maka ya mai Imaculada Lorenzo ndine inaevevishi pulutano ndine napisapiziwa kuti mai Imaculada Lorenzo wakaimba makamaka thangwe ya makhaliro a anthu pachisa thangwe kulekelerana inango nyimbo inandimenya maka mchifuwa wanjiri nalonga thangwe ya kulekelerana panzizo kuti kale na kale kunale adakhalanathunga panango idakhondakhane nganayanga iwa isiku zidapita izi papyaka pidapita pano pa mzinda wabera pazaoneka mphokambo ikulu kakamwe tingalonga thangwe makhaliro thangwe mapembero iyo mayi aimba mbalonga thangwe kuchemereswa kuna anthu kuna mbumba tira kuti bulukire na anthu tingalonga thangwe uchiyeso mai Imaculada Lorenzo nyakubva radio tena kupangani pontho kuti makamake wakamba kwani nachisena basi malongero athu awachisena khaindi awo ya uchesawo ndiutserai uti uchesathu ife pano asena nyimbo ikavefishi chidikhodikho burutwano ndine ni nyimbo inavekera maka ati ndimbireni manje ndini pano burutwano sekapyanga kene ungandakomereni pano ungafuna khala ntsiku zizinji pansi pano uzafunika kuti ukhale ninga burutu nakuti anthu adachenjera achenjera ne manyalo ena njipo pansi pano ule naseka na iwe kazinji kweni ndiye na kuma

0: Ankali hapa Bera. Sasa nyikani tulikutimoni pirengu bizinji kagamwe na mpamvu za mulungu. Siku kumi na zitatu, kumi na zinai na kumi na zishanu ntanda malimu icha kachinu pakaza dushbikush anfanatia za tambiri nsonkanu apembere na alena tizikira apembere. Ponto munatimu za tambire mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira kunzindo ukulu kumaputu na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira kunampula. Siku kumi na zitatu ntanda ya malingwe kubulukira panzizi usere mpaka panzizi kumi na ubozi panatu pazaoneke nsonkano wa ale na sizikira mbutu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamala dayo. Nanso andawa kuti basa izati maatayo. Pansiku kumi na zishano, pansiku kumi na zinai, nansiku kumi na zishano ntanda malimwe panati panzaoneke nsonkano ukulu kakamwe. Anakonda ona, anaona, anakonda famba, anafamba, anakonda vesera, na vesera. Pansenipi pakusaka kuvafale mbuya Yesu Kristu pontu na pirengu pizinji kakamwe. Siku kumi na zinai ntanda ya malimwe kubulukira panzizi utatu kumasikati mpaka panzizi unomwe. Siku kumi na zishano kubulukira panzizi kumi mpaka panzizi uwirwa kumasikati. Bwera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makhaliro ako pontu. Bwera za one pirengu pinafuna zeswa na mpamvu za mulungu. Antonsene, anate aonani pa casa dos bicos pano panzida o abeira. Fura visera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada ya pirengo chacatino. Yesu Cristo, atire naif mbajita pirengo.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kanyo ndibwele sambutino. Kwalonga kuti mudandikwata twera kujapia didi pinapikwa pano pa district kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndilikudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makulukoto kuna imwe. Iki ndi chisa cha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisa cha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga onsene mbane wanakomero na ini kuchemela vyakuja pyanga pikulu pikulu. Unyomonyo mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu. Ndikuona kuti yavu wana pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi. Amunatu, akazatu, anatu. Badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwenedi my ministra. Ndinzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na onseni. Mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunanu chikuu.
5: Mais sabor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor, mais vida.
7: Bacabanzi zonzi ora genia cufa radio. Tribuenda naso nimbu. Tribuenda gacumbuquira uchesa. A pala jaca da fica zizi no buraco na zizi. Odejo ora já 55 minutos. Kalimane, Kalimane. Radio Moçambique, mas não se fala. Terá que eu perecer, mas não te vencer a bloquear um botão de agulha na cena, tá te matando, é cedido.

makari mpano papeira Ekuruzada yu makombarero ya kuma Gore shuri shuri makumabiri ntantatu Peira, jinasirirenyi Ilisanyi kuwashira makombarero amari Mazuba kumi na tatu Kumi na mlongomuna Kumi na shano mwechi wakatutu Gore shuri shuri makumabiri ntantatu Makwancha esa akuringa pakaza tushpiko Kwa kusoboneka Musungano batonga miliro shufiara Menegera, no cruzada de Macombolero, de nova, aposto Lourenço Fore, confira Drop no Maputo, irmão Vitor Canana, confira mo província Nampula, suba gumi na tatu mo chocatuto, nguba sere chamanguanani, da cala nguba gumi na imo chamanguanani, de nova, musungano batongomir bojiara, musolo musungano, agito jachani. Mazuba gumi na mlongomuna, Dakala kumi na shano mwechu ni wakatutu. Tinova, efafanya kubeso nko kasika. Pomwepo, nukuparijo wafangeri, menengera nushisinchi kamusha kusiana siana. Ja kusovo neka. Zuba kumri mlangomuna, omwechu ni wakatutu. Nguba ntatu jomadeko. Dakala.

0: Mwezi wenye kulima.
1: Makani hakuronga tangwe ya mabasa akulima na utambaluke wa mbumba.
2: Akali ya pabera. Sasa nyikani tulikutimoni pirengu bizinji kagamwe na mpamvu za mulungu. Ziku kumina zitatu, kumina zinai na kumina zishanu ntanda malimu icha kachinu pakaza dushbikush anpanatia za tambiri nsonkanu apembere na alena tizikira apembere. Ponto munatimu za tambire mbubanje kuka kamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira kunzindo ukulo kumaputu na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira kunampula. Siku kumina zitatu ntanda ya malingwe kubulukira panzizu seri mpaka panzizi kumina ubozi panatu pazaoneke nsonkano wa ala na sizikira mbotu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamala dayo. Nanso andawa kutibasa izati maadayo. Pansiku kumina zishano, pansiku kumina zinari, nansiku kumina zishano ntanda malimwe panati panzaoneke nsonkano ukulu kakamwe. Anakonda ona, anaona, anakonda famba, anafamba, anakonda vesera, na vesera. Ponsenipi pakusaka kuvafale mbuya Yesu Kristu pontu na pirengu pizinji kakamwe. Siku kumina zinai ntande ya malimwe kubukira panzizi utato kumasikati mpaka panzizi unomwe. Siku kumina zishado kubukira panzizi kumi mpaka panzizi uwirwa kumasikati. Bera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makariru ako pontu. Bera za one pirengu pinafuna zeswa na mpamvu za mulungu. Anton Sene, anate aonani pa casa dos bicos pano panzida wabera. Funa visera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada ya pirengo chakachino. Yesu Kristu, atirinaifu mbajita pirengo.

Zvadaro mupurukiro kuno nguva ndijona hajo kana ntatu jomadeko nomuseso jinokona kuita makumatatu nomuseso mushano 15:35 tiri kumupa nyemumbo kana ngoma chedu kamwe chekusiyana siyana ichikwata dakala bendi chirema.

0: qualidade.
1: Ndikanazati ona frageja zinji tenepa. Ndiyanji bikujitika pano?
2: Ishi ndibasa mewa wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
1: Apo mbiyanji binapika iyo?
2: Chisari cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komerwa nae, awena nikusimba, chipu tazati kana mafrageja tenepa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangono edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame matzi, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Mamãe, nini penepio.
1: Akwana jita mivunzo Fatiminha. Nia ulikuona kuti nina pini pizinji tuera jita?
2: Fatiminha, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndio ni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
0: Chapeo.
2: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tai?
0: Munsoro.
2: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
1: Ih, matualanga. Musa ziwadi longa na nangono.
2: Wa, inipanu basene na mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na penepi. Mbuda chita mpipo zibozi tuwela peza nzukuru anga tambaruka.
1: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwache?
2: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminha?
0: Pasi meza.
1: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona, iye nguwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

0: tinyinji musafuna mulawire
1: tinapeza zisi kuna imwe pamasenzekero ano ampira ivi piri pano palemo tisa chamfinyi chidapika yavo
2: kumadi
3: piri mwadidi kakama
2: iye mizizi nsene zapika na chile sachemera iye ya kujapianga pikulu pikulu
0: ndi mumwene makolokoto junera longa pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamo na mwene mwini pano ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katraka
2: ee hey, yavu nikusaka ngaradi tuwele chita mapika ufuna uza musafuna
0: ndi safuna karani pabozi na ini pano chita ninge ini pano ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondu kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunano chikulu.

0: Nyimbo yathu ya kuria kakamu ya Salanduli, Avesera Raj Mosambiki. Ishi ndi programa ya Nang'ono ya kuchitwa na Nang'ono, kuna Nang'ono sene, panife tisafunza, ponto tisafunji sana. Lero tikulonga na tangwi udidi wa kuerenga.
1: Ndimo mwene zanga, ife ninga Nang'ono dingadziwa kuerenga pambuto ufunzi, tisakala sogolo. Afunjisa nga funa mundu kutia erenga, asa tichemera ife ya kudziwa uerenga.
0: Ndimo mwene, ponto tingakala na pena kuziwa kuerenga, peno tingakumanika pakati pa maprova, ife panu tisaita maprova. Na manyelezero kutitina wina na tangu ife tisaziwa kuerenga.
1: Ndimo mwene zanga na deneba dendini kave pindi atu yangumi kulonsene timist na zapondo.

Basi pindi yetu ya sala na pano. Lekan duwala kuti musambi manja na sabao ziku zonsene. Panangu na dot. Salani mkwa visera programa ya nangwano.

0: quantidade.
1: É, gosta de quantidade.
2: Ndikadazatiwa na frageja zinji tenepa. Ndiyanji bikujitika pano?
3: Ishi ndibasa mme wako. Ndapemba toyera pedza nzizi kutagulukanya kupika machibese.
2: Apo mbyanji pinopika iyo?
3: Chisayi cha baka yao mbichikoma.
2: Baka yao?
3: Musa komerwa naye, awena likusimba, chipu tazati khana ma frageja tenepa.
4: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu nyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
2: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
4: I

0: Mama, nini pene pio?
1: Akwana jita mivunzo Fatiminha. Neuri kwana kuti ndina pini pizinji toera jita?
2: Fatiminha, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndioni tina iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
0: Chapeo.
2: Apo, chapeo cha tina ikakupi. Munsoro tai?
0: Munsoro.
2: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
1: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
2: Wa, ini panu basene na mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na pene ipi. Mbuda chita mpibo zibozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
1: Ndinatoma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
2: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikubi Fatiminha?
0: Pasi meza.
1: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona, iye ngwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti, ukara kukomerwa, wakuziwa kakamwe, pondo, sokupasa chidekiru chako ikimira kakamwe.

0: kuchita mwadidu kwa pesa. Atipo anangu wale asenda pia au kachita dodi pa kwecha.
1: Pepe nkabi ulongwa tayempe mwatu pepe.
0: Penepe nkabi pezera kuti mulungu angavumba utenda osho mputekere ratu kazi chikeni utenda nosa bwira tingona kudambo mulungu akavumba na kuti madzi ya safa ambatani.
1: Nunga tepa pisolongwa tepa antwa sapiva. So iwo makintari mwa mule nkafuna kutea kumbi mwaletilina taa. So anafuna ukweza letilina muntu. Dodi zile zipanyariye muntu ule. Iye kwa wakula na kama didi.
0: Asa chita tepo mbaenda kule tira kutipa patika ni muntu nangu.
1: Kwa wakula mbukukalabo.
0: Imu ninga mamuna nkulumbo tetani musachezambo nao kwa pangambo kutuwa. Imu isafunika kuti ukumbembo tantira kutuchitichimbuzi. Kwa kututi endosho ukonde kutipata.
1: Pepe, if it I, munu mweni munu mwenye kwa munu angalonga runyawa asafironga pepe. So, ngafu na kufa antuache ya dae.
0: Anaupoka?
1: Anaupoka sinini.
0: Anachingindu?
1: Modidi mweni.
0: Apo, mafala na imu zizuna kufuna siyambo kuna usene anavaradi Musambiki papindi ya kulangana kupangirana na tango ya utenda wanyoka za kuenda kolera. Tira kutufuandu tu umali.
1: Kumala nditinepa mani anavundwefe tepa. Tinga jita ujeni, unamala. Ujeniaji ndono, tembo boba nyumba, ulimpeza, tanu ke, mkakana kuku, pisa, kwa kutendenda ya ndikutari.
0: Anangu nkabitaya makuku?
1: Anangu nkabitaya, mbalembo kukonda kufa, ungabala anaku, avirira anaku, mbozi ndia nakuvera, anangu angaku kuvera dae.
0: Basi takuta pae, zina na mumbu?
1: Ini ndi ni Manuel Caetano Jose.
0: Tacheza na pae Manuel Caetano Jose pakati papindi atu ina kulangana kupangirana pansiku ya leru ndi Ferradi Musambiki na chipezano na UNICEF na chigawiku cha mabasa ngumi tabala kuza mpaka pa distritu ya kaya kubulikile chisa cha sumbulero na ino pindi atu ya nsiku ya leru. Anango kakuti ya lipo analonga mbuchindao ya wana pae ko atukula nkono pangono mamuna kulu berano kono Chovani Dus tira kuti ticheze pansiku ya leru. Pae manungu badideni?
2: Dere tu nganganga nchira njiri pire mbwe mwembo.
0: Ifembo tira mwadiri nganganga nchira njiri. Imo msakala chisa chino?
2: Sakala muno, ndiri nkalo wa muno.
0: Ndi mkalo wa muno. Zinanu ya mumpu?
2: Ndiri Miguel Alfredo.
0: Paya Alfredo. Ifitabwera, pansiku wa leo, tatulonge tangwe ya utenda. Wanyoka za kuenda kolera na kutipanu pakaya, panu pasumbulero. Achiona andho halipo wadatabuka na utenda ubozibozi. Kuna imwe utenda wanyoka za kuenda. Kolera. Nguvekanji.
2: Utenda wanyoka za kwenda ndi utenda unangu wa kuipa maningi piringana matenda nangu. Chakutoma ungapata no utenda no kunyumba ungumi kule ngabe visit kuipa kwao. Kwa bashari kule nendine longitani wakuji ya penu wantima ngabe longamu ndipikiri nimbu chakuja chakuti ndije ngabe kupasa tempu ine rai kuipa kwao ndendeneyo. Ungasoweka kule usabuluka kulu wa mai kwa kale mbudu ya uliado
0: masie
2: tai kwa untu kule kushpitali kunyumbe ungume si ngabe pe violorio kutuwa bae muza gonekane na nyakwenda ngabe kuipa kwa ntendene yo ntendene nja kuipa maningi
0: nzizuri tunachita nchitara kuti utendo noho kuipa uende kutari kuna ifipano.
2: Kutali podi kwenda, South Africa pezana. Mbwenye kenenye ni panyumba pako kuti unaibulusa. Amte kune nsapa ngono, maone ruanga. Tangwe ndi ninji. Anangu anavemu kuti anapimbu dzumuno. Akayari kuti patalia opache, aliduzi na bambachulu. Angakumba jenji penepo, jenji risalika. Mbwenye da kayari mninga panyumba panga ine. Panga panakala ine. Ndamara kontari pachisa pakintari panga na bakontari nakumba jenji hapa sumana ibozi sumana zwiri chadirika tapaswa matampa munu abetan kutiparatane para kutitinga kumba tiwe niko pedzekera pake munu ngabi miti para tandalika tikonsigirinchi tikonsigiri kutendiri piri para funiga tempo inga kwana machitinga kumba ngabi malamwezi
0: mulungu angavumba matakale asa mpakufewa.
2: Unangu nkabe presizari mazi vumba tai.
0: Tepateni mdirika?
2: Sadirika. Ndichecha. Hey, tiku pifunambu mani kupiki ndungu miparispano para anatu tinsentene. Soki alipa da kayarimbu duzi na bamba churu. Unga chikumba, chisalika. Mbunya da kanyari mninga hidi patirinu panga pani nipano. Ndamala lingesa kintabi nipano. Atena lero ninga funabuka forense nipa nipa pafizinyu. Mm. Majinopodia.
0: Tina pimaratane pepi mwembu ninga mwinji.
2: Ndiye pina pimpiripano kuti. Pinango pisafirika tikale muna ngoswe. Mm. Ndikakana palano pano. Ndeni tulanyangba. Pepu ndona pana matambore ada uzariwikale Alcatraz. Amala basa. Mbataira kwenye panango kuti pedzambo oku gula kwenye mawiri o matatu. Tita ninganchera wapushu. Mburumari matambore ale. Mbati kwa matampane ya datembiriswa fimunu ale. Kwa zulu gudu mbo mangachi nyumba. Panango midalika.
0: Midalika avitai.
2: Mkabi dirika avitai. Agora naweo nsene anakaranayo mpamvineyo. Ya kugula pinu ya napepitai. Nini pide nipa nyangu wapani. Ndakondero atiji mbiazungu. Ya malabasa nga mapi kumafumbu ambo matako. Matampa kumapoka ati mbiazungu.
0: Isa chimanika kuti muntu na muntu achiti njero atira kuti ya kusanzikiri kuti ya imangi.
2: Njero wapani chita. So nzidzuno. Para kutuipisi nguni za. Ipatale maningi. Nsitu none mshu kwa wanachiru nsitu ushu. Kundioku ni masie. Ndi muna guna mizimu atu. Ndi munemu. Para kutusaki nguni. Para kutukwazi pisa njero. Tengi vyesha rwendi ntunda mwamponda. Tambe ungatema kwantidadi zinji na mafishikali nkabi verana.
0: Muna ikuwa unyolo.
2: Unikuwa unyolo, si. Purisu. Tikupemba kuninangu. Guvernu ati pezembo. Kuninangu. Tinechitambu ifi andu. Matampa taapasu. Agora tampa. Kwereka isanziga kwenye diazuri zitatu. Isa pasa. Kese samala mhamvu. Muta fajita chintu chakulika. Mbomlambu diazingasi. Mkuzari. Mbanyi pangonu.
0: Kodi pansiku dabwira nsoka mbutu wangu mipano hapa. Kodi mwapanga mpango zizi. Muna tangbe ya uipuno na chitika kuna mbumba ya kuni kusumbuleru tangbe ya makamaka checha.
2: Ndikadabuka hapa. Nsongano ndikalipo dai. Mbida kaa ndikalipo. Mbida limi na mbatilonga. Pike mkupeza na nzeru. Mm. Ah, ndikadabuka hapa.
0: Imu chansiku mpatika kara na utendo noa nyoka za kuenda pai?
2: Dazish.
0: Iri kupi dazi?
2: Mkwada hii?
0: Ndayona.
2: Hapa. Ndiye padapulumuka nene ndiye hapa.
0: Mapulumuka na dazi?
2: Dazine hii, ndiye da diplumusa tangbachi njanji. Manungonsene ndasakiwa mavea kaoneka vitae. So ata konsigiri kwa takaona vea pepo pa mwendo pale.
0: Nakufuna kutabulusu chiropu.
2: Si, nao, kutindikiu masoro. Ndikiwa masoro mafemba.
0: Pe mwapatika chakachipi na utendono.
2: Kale. 94.
0: Kode pide patike mwe maona tani. Ii mwenenga muntu pide patike mwana utendo kolera.
2: Purisu dikulonga kuti ntendene hii, nja kuipa piringana ntenda zinango. Pana ntenda zinango lukushpitate, pala kukacha, ndika zingirini mbubianga mazai, pana unakosa kuja. Mm. Ano mbaka kukazingiradu, ngabwela mbujiramu miswamiri mitatu, majina kolera, nkabi chitika tai. Ini ndapatwa nchidodo, mbandienda kushpitali, ndamala ntenda tiri ya tatu, pautatuatu, awiri, atisi ya mwenemu, mbandisala ntinipano. Pakusala ntinipano, pasumane nteru, ndena kasi dibanyo kuti ndatoma funza pano munhu ndi mupi ndabwera tani muno ngakupidziwa fika ngakasi dibanyo tepa ligana nkopyanga tepa ndadwalika ine ndikene ngabidzika pano kuti ningana rai nguzanga nebozi kanikwana ndikaita mangana ncheka
0: angomkoda patika kuti bwana muzone
2: patika bwana muzone saka nintende kuipa maningi na nintende bringatera ta nintende ngabusimirado.
0: Kodi siku neda patike mwada ukwatani. Dega mpaka kumbuto ngumi. Akaliani.
2: Ndaziwe ilu anu. So ndi mbairo. Panawa anu ya tenda nipeza. Ndazi zuwa mponu ini kutipane. Mbada tenda nikwata tae.
0: Nzero sikada balalika.
2: Balaliki ratu.
0: Pidafike makuwa kule. Mwapaswa makinino. Buka peparu mwantoma chitambwenye.
2: Ini nga kupidziwa. So. Ndaza. Deposi ya 3-4 days. Ndi mwada patike ni mbanole. Munu ndabwela tani. Munu ndi mupi. Servente kama mbani kufunza. Munu ndi mwospitali. Ndi nyumbe ungumi mwabira. Mwintu male. Maji mwintu male di. Kanda ini ngekwe watenepa. Ninge isie kakapa uzipe ni nzo. Nga futuka rae.
0: Wa?
2: Si. Ndi ntende kwipa mani.
0: Kulukira chaka chechire mpaka chino. Kolera musachita kungopa. Apo na kungopa kuna chitemwe. Panyumba. Mwakonisa. Chita unyai. Natangbe ya kufewa kwa checha. Perikuchimwanika kutimu kunisi kuchimika chimbuzi.
2: Tsaira tsapsairambo, makoloro tsapasambo kuti pala prevenirid pikindi ate ativista sakapo ndini pano sensibilizani bwanto panyumba po. Mbati chiteni mbati mweni penepe pikininchi ndende nja kuipa maningi pikiri pano ndaitamba. So, chikuti bweza nduli makamaka ndi mataka, mataka mbadidi madzangadzala nkhabipita muno. Eh? Ndi mwadidi maningi. So pra kuti chitembo pinangombo pa kuti pedzambo ifininga makamaka. Nyumba ya kuendera chimbudzu. Isati pasa basa maningi.
0: Kuna mazi anango salonga kuti ungaika ntombo wako wa koloro ndi nyato kulukeni kakamwe. Anonga kuti koloro panango sabwere sapondo hotenda. Kodi kuna ima nyezero neo.
2: Naba ya zinji tani nyezero pepe. Ndi ntombwe. Para tani para tawisa para previniri ndenda ile. So, kuna anango angamwa. Ninga pitilonga mama akule. Nta asanyevuka ntima. Mbatapika. Mbashikuliri kuta koloro nesa verana idi. Masha zinji tisadiriri.
0: Tabaraka takuta mafara kufungisa pa inkulu, nzizi uno.
2: Ini nkabi chilangu cha kulonga. So, cha kulonga chani cha kulonga kuti, guvernu, ati pedzembo panjire eneyo, kuti tina kwani satani. Kukadi na pimbudzu pe kukwana kwana. Paki chimbudzu, ufa nyumba unatende. Madzi nyumba unatende. E, mitindo, tina kazadibanyo, ndi tendi achi neyo. Pina busefembo kumata kuku, pala tendi achembo. Tende achinjine na limbera nefi kuti pelume tikele muna tende ya kutipepe pinga kambe pilikambo munemu. Ya zala mbujita fikira mbwene kafukula panangu. Mbwene fikira zala tae.
0: Basta pleka takuta zinani ya mumbu.
2: Dini Miguel Alfred.
0: Takuta pa Miguel Alfred. Manja kuna pa Miguel Alfred. Manja, manja, manja. Takuta Sumbulero. Radio Musambiki tirugumanika kubikira panu pa kaya panu chisa cha Sumbulero. Tili kupata papindi atu ya kulangana kupanginana. Tile tukulonga tangwa utendo nyoka za kuenda kolera. Tili na chivarano na chigawiku cha mabasa wangumi na UNICEF. Tabala kutifiki mpaka district ino ya kaya. Chisa cha Sumbulero china kumanikefe nzizuno. Bartolomeo Funyo, nukona kutu nzizuno kufunya manja tani watano kufambepu?
3: Itusu wapatazwa mazwe mazinji kama kusiana siana. Mkati mshurungwa shadu kama mshuno zikulangana kupangirana. Baba, chukutanga, nanganyi zinarenyo, maita nyo wanchini, maita mdao.
4: Nata, ndina nyo. Mm-hmm. Zina langu ya kutanga nini ndini kashitanyera juangu kambiripi ndino garapana pa mtunda Sumbulero.
3: Ah, baba kashitanyera, magumiso dini panu pa kaya, panu pa Sumbulero, maita mdao nengai nini. Mashojekavo?
4: Nata, ndiziku sojeka, so nini ndino garapano kaya, so chindao ndita jijao tambi mwangu mwondino enda ne.
3: Mwenda kwapi?
4: Mundomo mbera, nseke muzinji mundino ende. Ntao nguwe wa mwino no jija dea no nanga. Ntao nini tambe zumwene ni. Ntino zizwao tambe. Ntao no zubu yao zumwene si ndino bojera.
3: Itusu apa tazo mazu mazinji majimai apa nchwakade kama loku kara. Ichiche mshukuru pano. Chokutama kukalaira kama kukalaira kucharota. Vazinji majimai majibaba bakunanga kuti pano mtundu uno wa Sumbulero atina charota. Vazinja vashandisi pshalota. Vamweni avana udaika na ukirimi. Vamweni vanutesukira kuncha. Imwimi maita mugare umtundu uo Sumbulero. Nenga mugare opano pa Sumbulero. Ngurapi zano kuchire kamti jamisi ntenta iwari. Ntango iwari rukupeja vantu. Vazinja vantu wakupatu ntendo korela. Pano pa Sumbulero. Jini.
4: Ya inini ninangadea. Korela nolaya. Kolera ndi zonari meji maji nofunika kuti itusu titi unyai. Unyai utia kudine titi usharota, kazadu banyo, zizinye ntao. Dea tingopera kumama, sindi anaudo kwa mama dea ntao. Tora baja ntao, kwenda kakumbira ntao, kudira mulatrina ntao. Zumaparato, nadikana kutini kupera kuzisuka-suka ntao, kuzieneka paduidi, nosekeke ntao, para kudini. Ndenda jedu. Zende kutali ni ntunji dipo zingopera kumama ungopera kumama dea ntao ntunji zinowia kuza uya mparato nuseke zumwene nati mabereti nuseke barata jine ntao zingopera kubuda mopente zona zingobuda musharota mo ntao zinowia mumba dea ntao zinoguma mparato nuseke ntao zontozo ndizona zinoberesa ntenda ntenda zanyokenda ndizona mechi.
3: Waro imume mananga hapa sokushone kamare. Ishmwene mwene mangananga kutini ni andena fuma, andina mare. Andishandi, andibati basa. Ndika vakisa kutini chalota ishwari kuchira kama kukurija suru ndenda iwari yudututu kana korela.
4: Ya, yeah, itusumuno atina posibilidade. Ntandu zona za opera kubuya dode da buda panape ali. Ananga kuti itusu tino kumbira tambe umbetsero. Umbetsero yenyu imwimwe. Imwimwe na itusu tingobatana ntao. Tino ita chumwe chumwe para kuti kudini. Ntuhenda nyokenda ya kolera ibude. Ntao itusu basi ngo simba iredu. Epa atina chokubata. Ntao imwimwe na itusu. Ntao pana imwimwe ndi pana itusu. Pana itusu ndi pana imwimwe. Ntao tingobatana mazano yenyu na mazano yedu. Ntao. Ntenda nyokwenda inodini. Inuenda kutali. Ndizona mezi.
3: Baba Kashitangera, makamba bato na kolera mumu?
4: Inini ndato.
3: Amuto. Makamba kuona manu shubato na kolera?
4: Ndizona sen.
3: Inulaya ntenda?
4: Inulaya, kulaya mezi mu. Ya, kulaya.
3: Walo maita mugare upano pa sombrero, ndeda kumbira kuti musie kamu soko lukushoni, lukuvangisa kamu kuna vagare vazinji pano. Kazinji apa tazwa kuti apa na charota kumayo nganenga kuti kunaka kuti kumayo munoma mtundu uwalo sombrero ikumayo kushone yakanaka yakadakacha
4: ya kumanjoshoni zake pronto ndenda ndenda ne meji mungu tisa kudini meji ndenda ingodo kuya kukubata sembi no kubata meji kulangeria kuti kumaya kuma nada kumayo shone alipu ndawa nada kumaya kadola meji haino problema se.
3: Tabonga, Baba Kashitangera, tusu kamu trikupindiri ya mkati mshirongo chedo kamu shino sukurangana kupangirana. Ichimu mshirongo soraju Musambiki, nushibisero kamu cha UNICEF. Trikudavijana hapa Ngondava, yu ntenta, tukujujisana kamu Ngondava ntenta yu kolera, kana duetuetue. Shino, shwenkisombe, trikona kuti mtunga mliri o mtundu unu kamu sumbrero. Ndakupakijashu masu kuna mduna ngobasa shwenki Manuel Sombe. Wakuda vichana hapa na mtunga mliru mtundu wale kama unosi sumbrishwa. Nkisombe, ngatende.
0: Takuta funyu, ife zizunu funatifungise na kutipano pana nyakwawa. Nyakwawa, alipano, tira kutiti chiti makani nao. Tensene tamara kufa pano hapa nantu wakusiana siana, nangu wapatika, anango achiona chitamba, anango adapatika tai, mwenye funatifemu mafala nzizuno. Nyakwawa wapano hapa pasumbulero. Nyakwawa ndetani manungu badideni
5: manungu ndifiadideni
0: chisa chiri mwadidi mweni
5: nonga mwava pionseni pidalonga mbumba pano sempre chisa ndi chisa migwangwanyiku nkabe faltari nonga tava nonga zintenda zidalongwa pano sempre ndi mpinga pinga zinaonekera nchisa
0: imu ninga nyakwawa kubulikira papenseni pidalongwa pano na pa yale tangu ya kumangwa kwa kufimbuzi mbanyo chisadirika na tangu cheja ili madidi tai yenseni ipi na chitika chisajino kwa onakwano pidalongwa ipi imu muna pipindula tani ninga nyakwawa
5: pikulu kakamwe ife sakalanonga ndifia onerere a guvernu mpango zonseni titisempe tisa zikuata mbiti ziperekambo iyo mbakonisa kupereka mafala kuna mbumba kutipinafunika tisafunika kuti pinango tipikwanisi kupigwanganyira pinango tinakupezani nonga munu mwasumbrero aoneka ma organizasao idabwera ya grupu ya konsorsio idakwanisa kukubiriri antonseni tae manji ya kwanisa kupeza ale analongwa mai kutia kukala okene nkabi mpezero akwanisa chitachimbuzu ya kukwanisa kutia kwanisi kupezeka agora para kuti komu sumbrero akula sumbrero munu tingalonga akula tina masapanda awiri tina mafumu ashanu ii tilongi kwa anewa pana mbumba zikuru zikuru antu alimwenemu na pepe pionseni kuti guverno pikubiriri pinati pikwanisiki lero ndi tae pangono na pangono pinati pikwanisi pendi manji chikuru kwa kama nonga pidamala kulongwa pano kuti pangono tipedziwe pangono ifembu tichitembu tisafunika kulonga kuti tisa apanga mbumba kuti tikwanisi chita pima tijolo timangi para kuti sempre mataka kufe wali yasa gomoka devido kuti tingai kana pepili pina kwanisa kutipeza pepi tisa pepeleka kuna mbumba para kuti sempre tikali na malatrina poriki latrina ngabi muntu aliku ikonda tae nyato njinei inaonekera na kugomoka kwa malatrina manji mbumba nseni asachita malatrina
0: mbumba ili kukuverani pene kutipanangu kukupinulani
5: mbumba ili kuvera mwadidi mweni, tangu yanji ni kulanga ya kundivera mwadidi mweni, tangu kutichonseni chiri cha kuipa, cha kukoma, asafika duzi. Nonga tenepa, asalonga, mnyakwawa, munu, tinanyatwa, sobre, ya shpitali. Nye mundi sapatambo kutu nisaindambo kalonga. Ndao,
6: Radio Mosambika, Sofala.
7: Rádio Moçambique, emissora provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissora provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa.
8: Estimado ouvinte, muito boa noite. Eu sou Igren Mapanga, o controle técnico está a cargo de Mário Felipe. Estaremos juntos até às 21 horas. Hoje é quinta-feira, teremos o programa Canal Aberto, quando forem 20 horas em ponto. Antes teremos o Jornal da Noite, às 19 horas e 30 minutos, e a segunda edição do Jornal de Sofala, quando forem 19 horas em ponto. Convidamos esse amigo ouvinte para continuar ligado ao emissor provincial de Sofala. Nós estamos na internet, no endereço www.rm.co.mc. Agradecemos a si, amigo ouvinte, pela preferência. São 6 de agosto de 2026. Em 344 metros de onda média e 873 quilociclos por segundo, transmitimos para toda a província de Sofala. Acerte o seu relógio, são 19 horas em todo o país. A seguir, acompanhe a segunda edição do Jornal de Sofala com Benícia Faiane e Luiz Marijane. Ótima escuta.
9: Rádio Moçambique, Sofala.

0: no propose na associação a club anse na maclube balonga asieni byao tepo anthu abweleza kwa unibola ya pesa seku pagalisa tora kuti disport anthu akomeri na azika kaunseni ayibweleza
1: kuti disport
0: azika pezi disport
1: disport ukambe pedzwa tepo pedzana kupedza kwenye kwati masinzekero kapedzwa tepo chinalipo chiri chinapedza ukuona ni basi papyaka pika kalemba provincial na nsoko munu district yimu mkaenda ku Cidade huko kweko basa kanye kulipa anyamba kabwera munu pika pya boma
0: ora kalefi provincial tika kana masaka kakugeteza kampu down tika kubura trinta metikaz depende do tipo de jogo jogo ingakanja kete mesmo tinamenya na pumbo 50 metikaz
1: akaoneka ndo
0: hamba kabwera mimi muzara porque pumbwembo na kunupena safunikambo mani na azinji and down panango tinamenya panango na majeje ndi 30 metikaz basi porque awonimbo azinji kakunziwa majeje bani
1: majeje bani ngwenye kakode fomo menye mwekamwe kamunumu
0: mwe tekateka tikakubura rejeje metikaz
1: nya dejeni ndine akaoneka bondo
0: na nya dejeni ndine kazala pondo kampo ta ndamba anthu mbandisitiri asociação distrital kuti nopoti kubura rifi tayo masetafu asiyenite kwa anthu apitikweni aonikweni bola mbazawazi
1: ngwena situna chitanchi tora kuti Nyaminga bwere pontho muli mwakalti kalangana kulubi ya ferroviario mbwana mwa Nyaminga
0: kulube parebwere pontho ninga modo akali chinafunika ndikuti tikhale pansi tije ndondo tione kuti tina chitanchi ntao alembo anakomambo mitima tipeze awange nakutipeza porque para kala na jogadori wadidi safunika kalambo na dinheiro para kala na equipamento yadidi safunika dinheiro então ma jogadori azinji asafuna ambo panango aonembo ya sabao final dimension então panango deixe metikaji pano me ngachimwana dinheiro ku pema promise tempo pasambo kinyendo então mwana ule ana kalambo uja wakuperekeka porque sadziwa kuti kweko nisapaswa ku sabao agora ife ngabe kibosi na pasefi jogadori ngabe kibosi china chitefu kuna jogadori jogadori uya samenye kutepa na chitatani supportare masenzekeno ndendipyanga kwe ndendika senzeke ndao ngabe kupichita ninga serie dandi ngabe objective ndao na ipyo ali onsena na diva ali anapiao mbabwere azikati pezi azikati chipasi dakamao kwera kuti Ferroviário akalipondo ninga moda okali porque Ferroviário umbambiri kakamu kalene azungu amenya maningi mpira mwemu maikipa nangu wa Portugal amenya mpira mwene ninga presidente apilonga penepi kuti ikalikampu ibozi ya kulandana na shtabu ya mashabu porque ndi kampu ya subiterani majogadora sa ekipa na pansi bamulukira pazuru so pakampu anu mbaona jogadora ya jenafuna menye mwema mdui entao ndi kampu inangu ya mbili kakampu
1: kwa libu pansi pati kisho nalero mkupapati sabasa mwema kumfalira nguu majogadora kabibu
0: kati mutunu
1: mwema njenji mwema
0: Tizati patisa mbasa, mashitika patisa mbasa tempo ya provinciali. Tempo ya provinciali antu wakapita na mwemuli. Ndao kinchino, maiki pasipenu wa sakopamu, pe masakopanji, fika kupiziwa. Ndao mkami pita mwemuli.
1: Panungu mwapita nyoka chini mwemuli. Masango.
0: Masango, panangu wa sakopa.
1: Safuni kumupati basa mbwe. Tera kuti musasanyiri. Ndipo mwene mbuya Inacio ife triduze na kumapetu makanata chitefe na imwe mbatilangana pa nsoka wa klubi ferroviari. Muna naloganji, muna imwe ninga klubi ferroviari andatandu nete ilonga. Muna nsasa imwe ya ferroviari, ndulu mwa tandu. Muna nsasa, paramu kwa funonana ninga majokadori, ninga imwe tepa presidente, vice presidente, musonana pa jibapi. Nguza na pachipape
0: ife tisajitatenepa ife tina sede ya klube ku sexto setor ya via obra então tina gabinete yake kuna ku ife piatu pyonseni equipamento matrofeu aspect matrofeu nanga za kanga gabinete mwa chef da six out sapika pyonseni mamoto twara kuti ali anakukamazi kwa kunje wao panango mkati mwa mpa ali anatipeza angafuna kuweza visitor club tisapangisa langanani bila ganyalifi ndipo
1: uku pakati pa ikulubi ne ferroviario muno Nyaminga tina klubi ferroviario da beira
0: sim
1: klubi ferroviario Nyaminga
0: sim
1: Mwato manyere zirakale mchitempo ni nganzero za kupatana.